0: don't want to.
1: Yes.
0: Okay. Obi ton afeso a obi ton antwi. Ekwa da ne bosu.
1: Yes.
0: Enso sa bosu no somo no sono. Oya mfuso kutu bi a we de.
1: Obi no.
0: Won fa che no.
1: Mhm.
0: Sa bi esa de no. Pache wa de bibia e da hye ne pase. Wo so ya no pa. Sa pa na so chi sa do kudie no. Eka sa gusu se ogbo ne man ban.
1: Mhm.
0: Omo ne man ban. Wa sa mo no aka sa ban. Na o cha kuku gusu. O chamo jagusu. Enso ya mfuso sa busu na ne bekuno.
1: Yes.
0: Ade no ade hye pa na se ne bekuno.
1: Yes.
0: Dia me answer se sa de no oya. On person the baby who on person the yuribe who on person the kube who I tell you papa they can only see
1: or they see they are the bunny they be see the
0: baby me kaba gwi me kaya me mashe me ireshe
1: and
0: maybe wa minimum in the church here we can we me here
1: yes

0: say na e bon pon ni e fe fe won be fe won timi yede
1: eni so
0: same na kechi am same na yede
1: e kechi se
0: twa obi ase bi wenye stroke no obi timi ma o timi bon na boss wo
2: yes
0: wo timi se na tali wo timi bon ni bet wo timi se ni popo
2: yes
0: e ti na wa wa di twa e fa won se o yare se wani ama won so na yare bi ato a am wa ba mumbu
2: yes
0: timi rade
2: yes
0: kechi rade so hu mo bo
2: yes
0: e po sa wo na wo ye ya na po nyo na ye ye pa de ti abone ne ana yare ne ba ye no
2: Amen.
1: Amen.
0: Nyame oye ya safo.
2: Yes.
0: No sa ne mayale. Nyame sa yale. Ama Dr. Fojit ke. Nyame sa yale ama ya safo po ya GBT.
2: Amen.
0: Nti ani nyame nkasa. Kibe nyame.
1: Kibe no.
0: Ne nyame beje o.
2: Yes.
0: Kibe radio.
2: Yes.
0: Nyame beje o.
2: Amen.
0: O si esu fron in the head dem. Na o beje
2: yes. Yes.
0: Papa ka ho ka kana mti o si de. O si esu fron in the head dem asiche ne se.
1: Che se. De yada echete yewo dabone
0: dabone
1: edema obia yewo onipa bia wo eda bia bibibe hia onipa bia wo ebre bi wo honmo a upo umpo wadwene ho onyene ho asembeto yewo ade a yefese edabone de ma onipa bia na echi obia enti wo kan wo senkafo mo man eti edumienu wo se kai obofon sesie
0: ewo mran kai
1: obofon sesie

0: to awre ho se beto esun beba
1: sa
0: wo ya beba enti sa bre no e wo ho edimo bi na sa bre no ene ebra ye fre urade sa bre no ene wo hia enti wo se frem wo
1: the head
0: them

nyinara bebi awo bia yeta wa si asa fuye ho wa wudi muna wama yeti kunim oh anape yadi kunim uya sa fuye oh wa anape wu too many nara.